0: Wasiwa nairiru wawapah uyuatapanu wawapanwa mainiru wawapasti warmipan wawapanwa uyuat warmin wawapah hancin munanyapati nurina warmipan wawapasti diosah ars kataina ukarham pokasinya pataki uyurina akahma unyestawiwa ukapani warminakah pa arustawiru untasi agar satu warmih sinai poyon arus tapakan ukam pisah siwa hupat sarakirinakah akisiat hatinya taki uyuripri agar warmih Arabia urakingkir sinai poyon pisah siwa ukah hicurun Jerusalem markawa wawanakapam cika kamacint akisiat hakap hatapulaiku ukam pis sarawarmih macak arus tawiru untasi uka tokeu hiwasanakah alah pacangkir Jerusalem markan wawanaka paapatan. Kail atan siwa.
1: Han wawani, han wawacasir warmi, kusisin. Wawacasinyam takasin han untir warmi, kusisinyat artasin. Apanukut warmin wawanaka paak walhani niwa, cacan warmin wawanaka paak sipan.
0: Hilatanaka, umanakah isak cacham apatawa. Diosah arsuwai kataina uka wawanaka abhtawa. Kami satehka urunakan hancin munanyapat yurir wawar. Ahayun munanyapat yurir wawar unisis arknakkana. Uka pacipalaki uhicah hiwasanakan pehlurasiski. Ukampis kamsis kailpatanha akam siwa.
1: Uka uyuat warmir wawapam cik angkar hakunukum. Uyuatan wawapah hanim cacan warmin wawapam tuti katok kaspati.
0: Ukamas dihilatanaka. Hani uhiwasanakah uyuatan wawanakap hamaktanti. Hanukasti cacan warmin wawanakap hamatan. Alatas peskir halha. Kristoh kespiat hakasin curistu. Hiwasanakan kespiat sarna kasinya sataki. Ukalaiko. Humanakah camampi uka kespiat hakanyan sarantapham. Han wasitampi takasiat hakanyarkut abhamti. Istabhita. Naya Pablo sapasma. Humanakatek sirkunsisyon lurawi. Pokabhataha. Kristun luratapah haniw kunatakis humanakatekih askik haspati. Sirkunsisyon katokir hakinakaru wasitat sista. Muesesan kamachiparham takpach pokas sarna kanyapawa. Kumanaka kamachinak pokas diosam pikato kayasing nunap tau kanakah. Kristut sarak tapataha. Diosan kuya payasinyap apanukupataha. Ukampis hiwasanakan ha. Ahayo toki iyausan toki tarakiu diosan na irakatapan katokataan suitawisah uthisto. Kristo Jesusam pimayakis kanha. Haniw kunatakis wakiskiti sirkunsisyon katokanyasa han katokanyasa. Hanukasti, iyaw sanya ninyaw hukampi askiha. Uka iyaw sanyasti, muna sinyan hakayrakistani. Humanakah walik sarantasit kayataha. Kitirak chikar haisan apanukuyapatamsti. Uka amuyo haniw diosat hutkaspati. Hupapachpaw humanakar hausapatam.
1: Mahukal lebadurak takpach hako chaputaro poktay.
0: Tatitur iyaw sa nyakaw na yan uthito. Haniw humanakah may haamtap ka tati. Ukampis Diyos ah humanakar pehtuntas sarnakir hakiruh. Kitis pansa mutuyaniwa. Hilatanaka nayata humanakaro sirkunsisyon katokap hanyamawa sa pherismaha. Hudiyo naka haniw hiwaya niya tag arknakap kitas pati. Ukamas pa ukasti, Kristun krusapat parla niya haniw hupanakar maihtay kas pati. Ukampis kitinakate humanakar pehtuntas sarnakasipki. Sirkunsisyon lurayasip hanyamaw, sasa? Ukanakah mapit hupanakpach takpach karikasipkpan. Hilatanaka. Tatito humanakar kispiyat sarna kasinyaru hausapaktam. Humanakasti, hanu ka kispiyat sarna kasing tumpane hanjin muna niya parham sarna kapham ti. Hanu kasti, Nunasin laikuy mainit mainikam yanap tasipham.